em chau chau ina usa na batu kota wai soi zuba nangu ta wala buibi na wana yuna za wach bahanda ja wana sana usa banegu na nyu chuga ina z wach yue gua ma na sa wach ma uns gua ina usa na ente banam ta wala buibi na wana yuna za wach bahanda ja jet kwesu bama zuba jamai wala usa banegu na nyu ai zuba jamai wala bui shuan na usa na batu kota wai zuba jamai wala cha suba bieme ra suba gigi shuan na usa na yuna za wach bahanda ja wana sana usa banegu na nyu na batu kota champ su bita champ su ma champ su ba jamai wala buiba na usa banegu na nyu na ente bajamai wala buibe ina wa ta en ko yuna myo ai so bajamai chich ko kan hawa na nyai so bajamai sak ba wa da na wa ga ja so bajama su yup shun ko bajamai skam na wa na nyu kach na shun nyu ra ke gi ja so bajamai sak ba wa na wa na nyu na sa wash ba handa ra mo se na us ba na gra nyu mai nyu jamai handa go ja ja so bajamai mia so bangus ke pane gra nyu ai so bajamai go cha yu kan hu sa na en so ba ya jet ko so ba mai nyu jo mai sa wai ko si o tu us me ba ne ko na nyu jet ko so ba jamai wala un se na u pane cha mai ya so ba un ko wit na nyu ai so ba jamai wa cha yu jo na bo na sa wai ba han da ram se na us pane ko jo na na tha wala bui bi na wa na nyu ai so ba jamai ko shi wa ba cha cha na wo ya ko shi wa de ba cha ai so jamai ko wa na sa na nyu na sa wach pa cha su pa jama iguala bui bi na wa na ba su go za wa ta yo na tha wa wala bui yu a chun de na wa na nyu na si ma su pa jama i han da ra us pa ne ko na nyu ko pa jama i gu cha yu a chun de na wa ta na ba su go za wa te na tha yu a chun de na wa na nyu na sa wach pa han da ra us pa ne go yu cha su pa jama i na en te pui bi na wa na ba su go za wa te cha su pa jama i ma su yu jama i pitu ni ku pa se un den cha su pa cha nya pa ne ko na nyu ma su yu jama i cha su pa jama i tu wi na gi gi wa zia pa ne ko ma su yu uite yu na yu tun ta na yu na cha what's en pa jama i u ga na u nya pa ne ga zi u cha su pa jama i pa zia ta khe zia pa gi na yu ma su pa jama i han ta ra us pa ne ko zi u kwa pa jama i na en de pa wa cha yu a chun de na wa na ba su ko za wa ta na yu na tha cha su pa wa cha yu a chun de na wa na yu na si ma su pa jama i han ta ra us pa ne ko zi u kwa pa jama i han ta pu i pi na wa ta u jai meta wa new now new tun da na new cha so pa jama i tun shas khe una wa ga zi u kwa pa jama i wa cha nam ba su ko cham te ba ai thakwana sa bajama iguala wacha yue chunda na wata wai tsulawo kiwe su baltano kiwe su bajama iguala uspana ipti tsai with su bajana nyu ai tam su ba ena ena jet kwa su bas khamu na upane ko nyu cha su pa pis pis khamu na upane ko jio kwash bajama na ende ba wacha yue chunda na wena ba su ko zavalta na nyu nam tha cha su bajama yue chunda na wena nyu na sis pa jama i ma su yu luch ko wach bajama ki gi piya pa cha su u ganya phanta na nyu maso yo chaso bajamoy na ente bayo chaso bajamoy anas pa walas khamu na upane guna yu yet kweso piya yet suba maso chuaini yet suba bajamoy han aun supane guna yu na ente bajamoy wala buibe na wasyo na tha wala buibe wacha yu chunde na wana yu na sispa.

spunau ta un spune gona nyum aș facem o ie cu tavel te facem o ie ai suba mina o gona nyum nau tu gola ga hiona gona nyum cha suba jam o ie un siut na wa ta un gona nyum ma zo in tsko yu tsa un ji zia ta zi un manyu manyu sha suba jam o ie sa wa she ba wa ya na wa na un skwe cha minas ba un spune gona nyum ma ma un skip na un skina un sa una ente na nyu ja meta wo ai suba wa he with suba wa ta kwa suba ja mai wa he sak cha cha wa de ni me suba ja mai a chu ja suba wala cha cha wa de na wa na nyu ja su yo ai suba ja mai wala ka hiu na wa na nyu ja su sak kwa ba wala cha cha wa cha chu kwa ba se kan ji na wa ja na nyu ai suba ja mai ochonde amaño isaba negunaño wala kechkue peje jamoy nuskue pa kigi wete na unsia dio na en sus kan gudio ma ma cha chutkue ban yo na uhech intawa naño cha su ba jamoy wala jigta wa spa uns pa ne wala pa ya yusu ne wa cha su ba jamoy e metao wala jig sha cha su ba u ne naño e metao ochonde ya with kue su ba na je match limea gwe ba uns yo naño cha su ba ipia ipwe yo in watch ka isna wa hadio with su yo cha mnya nyu na yo hadio cha su ba jamoy wala ka hiu na uns taw na ente naño cha su ba wala ne wa na u na ba su ko tawel te naño mazu yo jamoy wala wa sena uns pa ne naño cha su ba wala nji kun su ne kwe na u ipwe ba wala e isna wa naño cha su ba jamoy I te pa que nos hau. I te pa que nos hau. I te pa que nos hau. Gis pa spamba na uhe gna nyu. A tiu chanyo ga mencha moi kwa ispa na ente pa kahiu na uhe nambatu kwa zawel te na nyu. Handa kwa jamu sena uspa na iwa tiu. Ai su su sni pa pa na uhe gna ente na nyu. Chasu pa jamu wala kahiu na usunga nambatu.

ay su pa wala wacha yo yo de nuevo tan amba su que sa welso no ta ya so vayamo y sus nico pa igual ya que vayamo y ena nas kip ya ya so llamamo y wala bu igual na buena yo ya su vayamo igual wacha yo yo de nuevo ta ay ta su vayamo igual un sana un supane que ya su vayamo y luchco wesh vayamo igual a pino mustavo tasho menso vayamo y maño llamo y ya me tawa luchco wesh vayamo y un skip na ocha ya cabía wesh nas vayamo y Wala tanjina usta nanyo jai metau jasu And kwa yu na uyu yu wala sekna usta nanyo And kwa yu na uyu wala nyu pita na uwe Gwitesi uwe shan gwitesi yu Chamwe nuskwe bakin gwitesi yu Chamwe sek pa chamwe yu Handa ra sena cha cha wet na uwe Nanyo chao nyu gudyo jasu ba Luchkwe we shio Jutas cuevas, wala uhna usta, ya suba llamo y ese es yo y me van en un cañón, ay suba llamo igual a cajuna buena en un ya me tau chani acá suba llamo y tashuba wala tangina un suta o chawit cueso en un yu guayo, ya suba wala y me dan en un nos cue y judío más suba llamo y yo hueva wala cajna huegna, verna se quende ya en un Kiva zek zek un jina wo hega ziyo jasoba jamo yi wala ka hiyo na unsa wo jasobo Manyo ziyo jasoba jamo yi Weishpa handa ewe tengna wo ita wo chunde ya aide rawanka jasoba jamo yi wala sena ewe peon hea ziyo Wite champ soba jamo yi manyo na unskin wite kiwe soba Jai meta wo cha waga suwe shio na unsam tanda so ratan jina wo ho nasio Jasoba na kihingwe un chana ishna wo basu wala Chiwa gajuwa na wo na nyo mai ja chamo igual a un square ip tazio jas pas manyu manyu igual a kahio na wo ta wo kwash pa yu im hen ne nyu yap tamu hin she masu yo ai su yo chamo wa na ba wita chi chiwa su yo ki tas pa chamo tsa tsa gun hin na yu na un sa na nyu jas pas chamo igual a teng na wo ip ne ko a chiu cha kaplasa ni suba ki suba yu na go wala kaplasa ya tu the ya wo na nyu Ya suba llamo y ewo bane con año Ya suba llamo y cajio na uye Ewoone que hinamos a una ente naño Ay suba llamo igual a Ya suba Jeep tengri ba kashisha Wala taas na uye Ewoone que Ya meta u achio Ya jik teba na uhi hui ya Un skip shayuha naño Ya un ba na Pues chive pela de ba Nyo na kuhu na zio Weshpa esesio jasoba Weshpa jamo y luchko weshpa pitanyo na finze ginanyo Jaspa jamo iguala tengna wei ipongase Adio ay soba jamo iguala kahyo na wei nampa tuko tawel de nanyo Handa go jamo ese na uspane go nanyo Jaspa jamo iguala puipi na usta na ente nanyo Masoba jamo y Wala ne wau na wei ta na beka na sayu jamo y un ese na wei Zme banda zio Jaspa jamo iguala puitash na wei nanyo Namu Ay suba llamo y handa ya se na ne wow na wo esta unas ya suba ya y meta wo na ki güen un ya suba llamo y Et squech bas ya suba wala pum na wo y naño ya y meta wo kwesh pa llamo y ay suba kaplasan y kuji hata ken kha ya suba llamo y nam ba tu cham suba na wo chunde ya ki su pienso mech ki sen en magiona pa llamo y ya suba chuainas kansera Masu yu chamo y na un jita pepe kuzu wete na uku yu chas pa siamo y chita hueva kakez meña tanaño as yu ay su yu chaso pa chamo y na hiva tanaño na un nuskwe en paña kut yu wae ya magyuna pe chaso sangasu shki chamo y amb na uhe as yu ya y metau chaso chita hueva chamo y sangasu shk na yu na uhe na yu nuskwe pa pa kut chaso yu Jamnas jamai chachna wo hai joi suba jo ai suba jamai wala ka hyo na wo na ba tsuko zawal tan nyu ja suba jamai wala un skip na wo hai phone ko na sawash pa pit stach ko wash pa un ek ma nyu jamai wala mwese hez me da ja su watch nek ja suba jamai ni jawane wow ya ka chi suwane ko na ja suba ma su yo ko sha ai suba jamai na tha wala tan ji na nyu Tete bawa ya pan ha wega ziyo yo masu yo yo inskwe ba jamo yi tseh kunji ziya thay na nyo Ay su ba jay metau cha klavichi su ba jamo yi hona ba thang na unsu thay na nyo
ya suba yuba nos que nos sende nax na walash ya suba jita pa apna u na nyu achu ya suba yuga yu ki meña un satio ya suba jamo iguala kwesh pa jamo kahyu na u na nyu maños maños ya suba jamo kwesh pa eu pena hoy ha hoy tawo na sawesh pa nam ta jamo eni sa pe pena na u na nyu yuga ba mechki ba jamo ya suba suni rao ha zazio Ya se pasamos igual a cajivo na uje namba chuko chavel tenayu. Ya se pasamos igual a tenga na uje ipone guna en tenayu. Ya me metau ya se pasamos igual chayu chayu de na uje namba chuko chavel tenayu. Ahí suba na yuwe pa pan ha uje namba chuko chavel tenayu. Ya me metau enyu na uju tunda na uju. Ahí suba ya mo y no me suba acá na uje había tan na uju. Ahí suba uite susni pa pues pa que ahí subo. Kib na uje tan na uju. Que je igual ya que vayamos na ente babu igual na uje ganamba su cosa vuelta yo el que vayamos es cuando hinamos na ente na uju na sabes pa ya su vayamos igual chayu echun de na uje ganamba su cosa vuelta

na san wey shay suba wacha yue kan hosa na yo hando kucha wala wese na uspara kuna yo na ente pa jamoy wala po ipilla kiki shuan na usta wa ay suba jamoy handa pichamu sena yet kwe suba pan hanyo na sa wesh pa ya suba jamoy wacha yue chunta na uspara kuna yo na ente pa jamoy wala po ipilla na wata ma suba jamoy na uta wala po ipilla na wohe na yo na si suba jamoy kiki mina ficha ya suba jamoy metau se cacha su maño ya pane con año no escucho con magina buena un bombo ya suba na quiso dio catuga dio ya suba ya muy handa ram tan llena ojo pane con año na ente pa ya muy iguala puipina aquí que no está ua ya suba ya yo de carne na sabuesh pa ya suba ya muy jechko en mina fuins pane con año ya suba ya muy kiki ya tu que suba pacha ubia pane con año na ente pa ya muy iguala puipilla dio na sis bajante ya nos pane con año cuash pa ya muy guacha yo de chunde na usta un na ente pa na un tawala puipina ue na año ya suba ya muy cuash pa caji yo na wena tsa welte na nyu ya me tao en nyu na nyu ton da na nyu ai supa jamo ye en kwe pa ton chas kem na un husa ja na a de pa jamo ton chas kem na un husa na nyu ja supa jamo ye wecha yu chun de na wa jiona sis pa handa jamo sen na un pa na nyu na en te pa jamo ye yu chun de na u na pa su ko sa welte na nyu ja supa jamo ye na with the champ supa jamo ye handa mo sen na un pa na nyu kwash pa jamo ni kahiu na wo eta wo ja hi meta wo en yu na yu tun da na yu ja su pa jamo ni tun shas kha na wo no sa ngos yu kwash pa jamo ni wala pu yi pi na wo he anda jamo se na uspa na yu na yu na ba tu go champ supa jamo ni wo cha yu e kha ta wo ja meta wo ja su pa jamo ni nu su kwa pa ki gi pa na wo he na yu ja su pa sek pa wala cha cha a cha na vin cha na yu me tau ai suba na un tau wala sena ne wa wana cha suba namba tu ko cham su yo e u un skip na wa me tau cha suba sta go ba se na u yo kai suba ja mo ye wa te na u ko cha suba chi su me da na nyu nyu me go dio yo ba ja mo inus ko ba kin ja sta go ba se mo ye kit ske ja na u na u so dio ya suba ja mo ye wala ka hi na u na ba su ko sa welte na nyu ai suba ja mo ta na ba su ko de pa u na u na nyu ya me da wa suba wala ne wa na u ta na cha suba ja mo ye cha un sko i me gi na nyu ya suba u tengu me da dio ko es pa ja mo na ente pa ka hi na u na ta welte na nyu ya supa jamo igual chayu a chunda na unsa una sabuish pa na unta uy pi na uhe na nyu ay supa jamo y wala tenga na uhe che jam te meta uhe eka na supa jamo y na un wala puyua una unsa jam jikte supa kibni te pa puyua una manyu rumanyu kwa supa jamo y acha eu fin de hoy tan hin ya supa jamo ye ta wes ko suki me pe wala poi na wai na yo ya supa jamo ye supa jamo ye i go shak pa pu yu na wai na ba suko ta wel da tio ai supa jamo ye acha na wa shu wa de sus ni ko jamo se me jamo ye ta la to kana sus pa gi na ba tu ko cham suba e ka cham supa jamo ye supa gi na yo ja una santa mo se cha i go shak pa jamo ye pu yu na wai na yo ai supa jamo ina ente pa wala kahiu na wa tiu ai supa na ta handa pu bi na nyu cha pal tu no supa jamo i wala wacha ta na sa wa supa jamo i upa ne gu na nyu ya supa jamo i sus ni ko pa i pa ne gu na nyu ai supa jamo i wala ki na un sun kha na ente na nyu i go shak pa jamo i kahiu u te ta supa jamo i en bit yo supa jamo i kapillanas pa jamo i wala wacha yue chun de na wa ta jamo supa jamo i chu mem na wa na nyu ai supa jamo i na ente pa handa ra pui pi na wa na nyu ya supa jamo i mo se chai ko shak pa jamo i handa pui pi na usan ko na wa ka na ba tu ko za wal na nyu ya mata ucha jet ko supa ma nyu una u ya pa ne ku te yu any pa ne ku na nyu ya supa jamo i tach ko va se wala thing na atach ko va se so pa jamo i wala thing na us pa ne ko na nyu ma nyu tsai na swing span de tsai na swing me wan ne ya supa jamo i thang wa wala ayu thing na wa ya tio na end pa jamo i ko cha yu chun de na wa na nyu ai supa u te sus ni yu na nyu ya supa so ma cha cha i ko shak pa pu yu wa na wa na ente

Nau ta i go shak pa jamai handa bui bi na wena zang wei kwe te pa jamai e metau ai so pa jamai go shak pa bui bi na wena nyu cha so pa china ska nya ka na end na nyu i go shak pa cha so pa jamai mai nyu cha so pa jamai wala o ta na pa pa ne go na nyu cha mi kwe pa sa kya cha cha so pa jamai ben ura mata cha so pa ki i kwe pa ne go na nyu ba ja ku hu na nyu na ente pa jamai wala pui pei na wa na batu kwa za ju ja so pa jamai handa jamus pa ne ko nyu kwa pa jamai pui pei na usta una za wai ko te na nyu na sis pa ma so pa jamai handa jamus pa ne ko nyu kwa pa jamai cha na ente pa jamai pui pei ya wa tha wa cha me tha wa nyu na nyu tun da na nyu cha so pa handa ra tun chas ka una wa ga ju kwa pa jamai na batu kwa za so pa handa pui pei na wa na ente ai so banam tha handa ra ba yu chun tena wa na nyu je me thau ai so ba jamai wala ka hiu na wa he che cham na sa wa ish pa jamai pit sta chko wa shkna sko wa ish pa jamai wala pi na us pa ge na nyu ai ba tsu ko cham so ba jamai cha so ba mai nyu cha formacion politika ya cha so ba jamai handa cha ai so pajamai yu a chun da na usta cha hi metau cha so pajamai wala puita sha us pagi na nyu cha hi metau cha so pajamai han da rap pi na us kin ne pi na ba atyo ai so ba kwa so pajamai yu a chun da na nyu with the champ so pajamai mo sa na us pa ne ko na nyu cha hi metau cha pi ta chko shu cha ni a ka so pajamai ko pan do so na nyu cha so cha hi metau cha pistachko wish ka send you and you jai metau cha suba handa ja juwe pa skeun na uspagi na nyu with su yo jai metau cha with ku suba push with su yo ki pena pi yabando u na nyu cha suba jamu uspagi na tu na ente pa jamu handa ka hiu na u he namba tu ko ta vuelta na nyu cha un thau ai suba pui pi na nyu jai metau pistachko wish pa jet te upane ko mai nyu pi me ba ne na nyu mau drop cha suba u ga nu che pi na u he ne ko na nyu ye metau na tun te ya pinas ke menas yo cha su ba wala pui pi na un sta cha nam bi un bes ki wete pa jamo yo wala pi na un sia pa gi na yo cha su ba ai su ba wala pui ta shi ya hi metau cha pi sta chue we shu cha su ba ma nyu kha ke cha wala un sia ke na yo ai su ba jamo yo wala ka hi na wa ha yo wala pui pi tha un sa wa shu ma nyu

Atu gue chamso ai sobat jamai gue shak bahanda i kus na nyu jaso bat jamai wala kas na upane gue mai nyu jamai jaso bab ka ke jau pane gue jat gue soba mai nyu shambu chin jua wana ba nyu ka ke chi tawa gue jamai ai sobat na nyu jaso bat jamai handa be nu ai shwe shi ze ka ke jau jamai handa upane gue mai nyu yamu gue mumne ten wen shu jaso bat yamu gue kit peu na jaso bat jamai yamu gue yahamu me ju jaso bat jamai Webaski, so a chef can remind you, Jamay, Walla Susna has you just over Jamban and you. I subjamay Walla Puipi, Jack and Asco, Shubag and you just for Jamay, I subakayan, Ameho in Tau and a Finse Entebam. The metal just over my new Jamay, and shoots away with you, Kimab, just over Jamay, Stera, Catano, Wayo, Kimab and Biena, who has you, my new Jamban can you as you, just over Jamay. Ay suba wala kahio na me bu ma suba jamoni ya mu chu ba mum na jamoni wala pu yuwa una ache te meta u luch pit stat ko luch ko spa u pane gadi ja kwa shu de ba jamoni wala pu yuwa una te meta u mai jamoni handa kavia na wes meta na nyu ay suba jamoni kwa shu de ba jamoni handa pu ipi ta wo te meta u ay suba wala ne wa wa tana se which question now tepa na wu could you na pay with stay magiona ja neste wo shu muska yu ja ji luchko spasi mo ye u cha na wa dio cha so pa jamo handa pi na wo hez meda na nyu cha so pa jamo ye lujo pi mo ban nas ma nyu jamo ye ste yu meda tio jamo ye neste wo spa wagas yu ja nya chi wa na wo he cha so pa jamo ye ma ne dun ski bona bai so pa ne wa ni sta ne wa na cha so pa jamo ye cha ka bi ya wa un si meda tio kisha mo ye wala sus na wo he e ka bi ya meda hin pa wa na wo na nyu cha su yu yet kwe su pa wala pe na ju kwe pa jamo ye su pa ne wa na wo na en ta na nyu cha ta jamo ye pui pi ye na sa wo pa ta su pa jamo ye mo sa na us pa ne gu na nyu cha chi pa jamo ye wala wo cha yu ka na wo ta wo ai su pa jamo ye wala sus na wo ta wo cha su le pa wo tu ten with you so so with super jamoni with the palduno with super with the yo I yo tan super jamoni with the yo I su watcha with super with the yo shamblech was when you keep was super jamoni news yet what on super jamoni uspane gonna you with the jan shuma ixo if you quit so jam put me with super jamoni uspane got you I super jamoni wala kahiu na wuhena but to go to the new jazz super jamoni hand that was an uspane gonna you na ente ba jamo ye wacha yu chun de na we ta wi te su yu cha ta shu ba wi tsi pian su ba un su pa ne kan we wi su ente yu cha su ba mako wi tsu ba wai wi tsu ba jamo un su pa ne ti chu u we wi tsu ba un su pa ne wi te yu ai kich kuch suba un spane ga tum buit suba un spane ga uteng ni wit suba un spane ga bium beh ki wa suba jamai wite yo cham tapla wit so shuil wit so uze wit squemen squ suba jamai un spane ga nyu uze wit men squ so wite yo klavi chi ki wa suba wite yo kwat chi me suba jamai suba jamai handa ram na ente ba un spane ga nyu kwa suba jamai ga handa poi bi na wa na ta wa ta nyu digo y chaco pajamo y puyo una te chas limón with suba with suba pajamo y uspane guraño with tanso la mosqui hueso pa with queso use uja suba use uja suba pajamo y uspane guraño vitio suba siao ni with pepsi chaso pajamo y maño mosa de pane guraño but she was the bar he was my money go maño chamo y hijo match pa tawai kuyo skits la que was you jam bane gwa jyo kwa chpa jamai na ain de poy pe na wa namba tu kwa chamso na nyu ja sa jamai wala ka hyu na wa na nyu na sa wa chpa ma nyu jamai ai su ba wala pui ta shi jamai nyu jamai wala pui pe ji cham mi nya pa jamai na wa ku
Picasso bonus pajamo iguala mihigwe baskne mihigwe bakna ina wa espana jiu Picasso bonus yo ancha pu chayuwa ta insha zo pajamo iu gana wa ina nyu jam bandio na wa jiu kwash pajamo iguala kahio na nyu mainyu jamo ya cha chante jo mbio de rajmi na wa na ba jam tao mainyu jamo ya na wa Yeah, you may you say pucha pa hasan tio jas pa jamo iguala kahio na wa na pa ko tawel te nyu manzne kcha so pajamo ye chao nyu na wa de mainyu jamo ya chu Chasu pajamoy yupa garavant mi nau hena nyu Chasu pajamoy wala witu raung spang khaziu Kwaish pajamoy na ende bakahiu Manyu yuk su wa uhu bani guna nyu chamoy Chink pajamoy wala khena u bani guna nyu Chasu pa kukwe pa wala yose Chasu pajamoy wala penguna uhe na nyu Ay supa jamu ina ente pakai una uhe nampak sekolah sawai tak cuy ay supa jamu iya cam nindro hebang kacawa jamu iguala jis kue talas sah gua nahu hek nanyu ay supa jamu iya jab sih kepas jamu iguala mem nahu hek ken ramah yusai sekut buat cunda iguala meh lech kue wan nab jamu iya sena iguala na yusai nahu hek aziu jas pas jamu iya handa ramem nahu hek nanyu jas pas jamu iya ay supa puiki nahu hek kau